0: como go senyoro re na ina ka retumi engeno sabu or ka tari yoba obaketa olemeshu orais liare lolo shule Kenya Daniel Torotijarap Moi keji Dr. David Morton Silverstein era lake ni nyaga la rindo muni setu ari e wape lo shule Kenya olari lenkalo sina boy na odonto muni na bisha na ungo na lote barnoti nelto by the ro sibitali e nelto by the ro ajuna sa by the ro embaro muya no alta wajato lo shule Kenya ti sibitali jene Kenyatta National Hospital nelto abikti na kopo lingdi toki ya kultuwa nyota ariana dera oldaka tari lo rumana kituwa kwa lento lo shule Kenya aketi ya juna sina na by the ro mpaka orais olemishu Daniel Torotijara Moi ninyota ba ninyota ba na nilotu ayo ranili mola yoni lenye Gideon Moi ajo ole duwa pa ninye toltasat leto nga leto daktari yota laki nejo ne make duo orketari kako tungani oto olche ore pa limu yulem neta buitate neta ngaranto kiti mkumok ikishon temai shegrana ishon tonga jo tributes tukiti na adamu nyeki mbako nana isho ginkiroishi alibu Edwin Sifuna nejo atamana yeti hatu ilo shule Kenya I have gone round the country nejo nati ya katalto nganak shomu nguruisi ya inaji amoki dolda hajura balu nga lekin cho nesho maa kumena peta inasia iti mkoto inaishi ya kinu ite juu kikiro nyeta yuoko loto ngani naya naikashini kipu nguru nkibele Kenya ta tolari ili 2027 I have gone round the country the people have told me to go for a certain job because one person has oppressed us neji shoma yuronyi yuok nimiti kiyo kasi pata nga inabiri juu meata nchari pea mwala nguru ulurika ulais mulinda mwananchi mbago na naishi nkiroishi kidolda from baba tusifuna gre nguru na new political force agegra ajo kelu akona robia na paki Rael Odinga anaki belekenya na ndero altasat kelu tuwa ku enesifuna anakaji kununu ngili mune ajo ure mwilete na rally na isa po kishaka nyo kifutuko limba osotua hone yiwi kunjipa noripili si tetaon kake itua kita nyamal lelo barada mesho metaduko ya wina tume nye ya tamana iti au shuntu murtinta na ngele robia mwile endama na lulunga Diale Mount Kenya gra alimu ajo kipu katokula itami orais William Ruto tangara ki enabana jangani kanisa na jene witima ajo nasaba idhiru diyo shi kanisa na jene witima ACK tolapa lea dukoya lela ari ndari niti kita mumiet ni juu rabati na rishentu ya shibagino rwana katokula lina anisa St. Peter's ACK itwe shibagino katokula ba bana ara sate peje nga kalaru kwa itikini ajo eleleka utunga na kuwethiru waki urushiti na olung nebu ya takara kieta nyamal former deputy president Rigathi Gachagua tende bwana na kapo muzi nkaite na anisa nejo ituke shibagono katoko ngolite ni lwa tonka ni sani eje ngake ndel tunganak aita nyamal elimu ni ajo ora baikia na resha risili nikia tano elo shule Kenya trilioni na rato muno kuni 13 trillion debt crisis kage nejo etejo ni rais William Ruto etoki omuno mpesa isi du etoki kaki ore na data na atena kire joki mbapaini jikununo eto muno kurubia ni kumogole ntiatu wa lari nungwan anjere ura papayanga maa sirkali e Kenya kwanza likuri olari longa lusinero tikita mwari olapa liyo udu dora pesile lo shule Kenya na trilioni siriti umpointi na rana abishana 8.76 trillion shillings ura baigena rishata nesho mwenda sila aku trilioni na ara tomuno kuni 13 trillion shillings ni maanisha ajide baki ya tomunti ya tulari nungwan ni umunu ni 4.2 trillion shillings ni juari na 48% ni kudo la jato munu grupi ya ni kumu kulinti ya tulo shule Kenya tata na graju ni sili ulepe suida ara etobrobko kintini wijita na gazeti na juu ene standard pia ngura page 6 ni kilike kane kudundu rupi ya na ara na jine World Bank rupi ya na ara na jine IMF rupi ya na jine kia tomunu grupi ya ni kumu kulinga baki ya na rishata na serikali ulo shule Kenya ni juri na kagere tanyamal uchumi na bemegra uchumi ulo shule Kenya asidanu neleleka akili mdinyo mpaka garama maisha amori nyake duwe interest na lakia kina dosile na ato munuki na idola jurobi ya niku mwuling mwule eyeuni ura governor George Natembea teneburu bunge joa mboka ya grali maju ya tuota serikali uling ajuna sabla idhiru neot ultunga nakulo ulo shule Uganda aju kia mentala nake amiri jukitu nana ulo shule Uganda o graja aju nasabla idhiru kelele mwile ake punua kukelele kewashkura tolo shule Kenya mbana limu ni aju ule tarina nakilo tuwa ku enyamali sapo kaju nasabla idhiru na inapiri juki graju kumuseveni peyita nake nyo ultunga nale nyanak na penyo kaiboya aju nasabla idhiru mwile siya hii ultunga nape mipunua dung kura telo shule Kenya nipunua ushu amesha akino tena kata mwite juki mbae na nakama kwa kake pe mingilia ulo shule Uganda istia yera matharolo shule Kenya Neti nara a million olaki yare 1.2 million mosquito nets na yugibu ye short dia leka Kamega County e gra jura ba kiana rishata nara raka luren channel tu asha na akale leka kasabu ko lingi siya yulti kana tainalo ni de jukure ne gre arte na tengara ken chana ji ene el nino na akibu ye shoyo neti na jina ibo ye siya yanko jongani tainalo e Kakamega na ji neti nara a million olaki yare 1.2 million mosquito nets mbakuna na isho gengiroshi elimusi ndo mwanajo control of budget keji Dr. Margaret Nyakango ili juke gira tatabunge aitumia vibaya sheria ajo na sabla hithiro shina ti katibu lo shule Kenya keji article 223 ushina limu ajo kedi mbunge aikidi treasury aitairo biyani na ajitendelo na kata emergency ni juro shina na keleleka kebu ya gaita ipesi shuriki nelimu na Margaret Nyakango ajo kegira itumia inatingurine meshia shomita na treasury aiapprove aitairo biyana ra mbilioni pare onto munisito obo tiatua olarilo ngalusunere otikita mumit ngalusunere otikita mwele nere yuneme ngulento ki emergency in fact ita yukida na pesa ina approve treasury ni isiki kuliba nguleneme ndokini natu kutona ji norpulus ni juka gira bunge aitumia na sheria vibaya na aisho juna sabla hithiri aisho treasury me approve mpesa hii ata terishatana ineme graju kele leka kata emergency ninabishi nkiroshi mpala wangolo mwiki dolda isiano lupana ke graut mbaba na ata sate na volunti winejo embu tentumu olo telo rais Professor Abraham Kithure Kindiki na shumuki ya pejingari na rariti isi ya nolona kutu wata na tulimukia juwene na newe nyamali sabo wale ngapate wiki ya natulusoyi na abepui aita nyamali kuna tina tumuna ti Professor Kithure Kindiki ani deputy president nyamali Kiambu County uleng tengara kisi ya inesho ili jukure kila baada o wiki yare na lazima neno kariyoldo ngani tengara kikuna ishi torok na hati ita nangata olo shule Kenya neji uriti ya olo shule Kenya na haki sultanara county e Kiambu tombana ji rikiek ona ishi torok na itemerisho eto naldo alikimba na perisi ya yengi sumati hati olo shule Kenya na jukure nkera na ranka lusuni ono mwele na ara sente mate KCSE ito lori tuluso yene noro C plus ni lep netuwa kipu ya jeng universities ete joki either kikite gilua pe school year courses na mene universities araki itutokia endelea wenke suma katukulti atuelo shule Kenya araki abaiki nithiru kote osho mungu apia bo apwa isuma kakite yuki Kenya malu link tena kata isia yenke suma tiatuelo shule Kenya nesu laka tuankera na idivente mana uniform 4 nitu nilapa hapo universities and colleges yale munis dale migori ite juki ure tendo kini eminta simime taya tala na juma ifikiria nga njere mnepo ya asishwere sukulu ni ana rescue centers ure pelo nekwe tasha menyara kini marita pedo rake sukulu ni ana witin ni nguru ni ajo nasaba ipewe sirieni meta nguru wene vekal tuwa nelu neko itanya male nchan terishas na ji ene el nino
1: Ilomon long kasedini po kio long ewiki kinosaki nikita wangaki ye nena na hapu ito doko ya tiatu lo show o tiatu wangishu emu mpalo ilomon
2: Eda agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, inininingo Mayen FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.

0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Mayan FM.
0: Oh, Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Wanga Lolosho.
2: Esipa katuko linyawangana Olosho Neso Lucky Theatre and Kakenya Mayan Pokio longe Jumatatu Merabaki Jumasara Manare Medosho Song Wana Enter Kenya Nashita Gilu Ngitashene Mayan FM Ajumeri ya Marita Nkakenya No Long Edu Tata Onta Regini Narato Munungwa Na Olapa Liu Dolari Longa Lusunere Otikita Mwile Ashi Ite Gilu Ngitashene Mayan FM Mba nare juki drunk with power. Nchere, ayiku mwoke siya nwa larikuk, uwe itemer, enkito, uwe nkito ria, uwe rikuri. Ok? Ayisa mwoke siya nwa larikuk, laki itinged, ajwa nase nanu napila idhirewu, isiya jirikuri, beta lunga nako yoromba, nimifikiria. Lunga nako ujomba na kede maya o ingirino. Na kede maya o larabali. La kede maya wenke bati alo lunga naka. Ajo na sina nuna. Kito ni mungu le Hassan Omar. Mba na ya makati diale Mombasa. Ajo hata tana kewa lunga ni. Kewoshe kukura ushu yora isu William Ruto. Mba nguli na nana mishia. Mba na kewa makwa. Kini kitoshe ya kuleka hejo. Tenemi kitoshe kukura neki buruki. Dejo kuleka ya kenkwa nyaa. Nejo kule kaki nkentu kena je. Mba na yulu ya ajo. Kit de maya wenyo. Kit de maya wenye mali na je. Ultungana laki temer. Ingitu. Weri kore na hada. Deo kore lomono ojo. Neme pango. Ule lomono ojo neme fikiria. Ule mba na ajo. Mpela ultunganak. Na anaide minyongole na je. Weoro sabok. Ashwe ngirikuna sabok. Ashwe ngeba sabok. Tealo ultunganak. Na getla rwo sale na bukuno to atua ngisholo sholo masai la geja ko tonga ni ntoki ni tepango ne meyo la joke de mayao engirikino ke de mayao ya oro ke de mayao enke ba tiatu tonga na lenye loji deki wotiki loji ki buru lo jang kaji na ji ajo na ase na no na tonga nak oite mer tonga nak waiting it irikore nada meranye kure mba na ajo neme pango ure mba na ajo nake utiki ure mba na ajo nake porodi ngutuki ure mba na ajo nake ngedai ure mba na ajo nanuru wasa mbele olto ngana lenye larikoko ite mer irikore kiti ya tuangishu tanakata okay Kiti ya tuankishu sayi. Na nabaki graya makitanka kenya lolonge duota ata amore grakura anyeku wore nyitai campaigns. Wore tiki siyasa. Ajo nase na nuna anandokuti nkuta nake dari. Ndokuti nake leleke rikil tunganak. Ndokuti nake leleke hawenkeba. Nake romba. Nae rikil tunganak. Nei dema ya uwe oro. Wenkeba na ajiti yalo tunganak lenye. Ajo nase na nabla idhiru. Niki juke duota ino. Tengara jena. Kana narikinu. Na ajwa larikoni. Ajwa nasana labla idhiru. Larikok. Waitengi derikori. Oporo de mkutuki. Kendu watenu. Engake nyama ajen FM.
3: Hello. Singalangai.
2: Wee.
3: Subo olem.
2: Ibo olem.
3: Molo di yo nara grawa majani nangake nyangreni ingresenya maji NFM. Na olwane jenduare lora marba.
2: Jenduare lora marba karibu.
3: Ani wana roi jeni robrage. Alenge ngasene yi mga radio ndo gere bas. Ewa. Yangas nyake beba ngoni yo lagu adeo mkira gana radio kaya rake beru malwane barika. Mediwena nabakare umbon kakura yi tati ngambalo sinela wala. Ore rada na ibununo. Eni ibunu agen na duo na ido ko ido na jenol masai. Are nelo na ibe jara bosho lengwa ni no sikata ke esha. Ora ke bara bosho lengwa na na sindir ga dole ipu ne horki u basi nelo ngolo ko laka ara de. Na ya wakato na na wajan tole sababisha ndo gini jina nara koshi wala jagira koshi nikiri gine nyungwa nikiri gina doye irtona wa ijala re na ya kwa mkwa hege na kira ya wana jamali mwede na jagira koshi mindo gya ningi nijo
2: Kejo ninye kulie baa naa kidim ataa kirriki iltung'anak. Kejo mbaa naa kidim ayau enkiba. Kejo mbaa naa kidim ayau eoro. Keen duata ino. Enkakenya Mayen FM.
0: No.
2: Alo Mayen. Pole sana. Keen duata ino. Toshukiyo kina simu safari kumo Airtel. Manoton duata oro maasai. Mayen FM. Hello.
4: Omenya kambari
2: wano. Woi.
4: Morning.
2: Morning, morning.
4: Babuli
2: lai. Maada da babuli no.
4: Afara ke kina da beli yengi leke ni meni nyongwe niya.
2: Iye.
4: Afara. Ala toru murua.
2: Ekara du murua na ji. Ke paye paye.
4: Ala wa grobe. Ama munu da ba lo songare na angoza ngeri songare. Yeri normo jinne. Ne angoza ngeri normo jinne.
2: Nako mele isho si.
4: Ese wa langba. Kira suba na muka. Mera suba.
2: Kara suba vimara maneno. Arama dara ke kinchor dan kayana shi.
4: E ba
2: yi. Ke je ni no.
4: Dan jan na la no be ulan rane ke ni ni ram ke sam kai. E ba ya ran mo sinan ngi gwana. Ere se ba da ro ya no je ngwa ra ma ba. Jo ri yo gula ro la no ro do ngan ngu si da ya mo ra do. Ni ki lo ri ga. Mo ra bis ni.
2: Gra fa ni men. Gra ya ni men.
4: Ke ne ra wa.
2: Erikore hajo nasta nabla itheru logo mtoru wasa. Nengito naata jongo le Ali Hassan Omar. Sorry, Hassan Omar. Secretary jenelo le UDA. Naaji tushaya kwa lekaya mana. Aji yake nkonya. Aji yake burro. Aji yake sema. Ata tiatu nkisho lo sholo ramasai. Etila erikoku le mbegura bishuru wasa. Ejo ntukiti nge tapat. Kejo mbana kirikal tukanak. Kejo mbana kaya weoro. Kejo mbana kidi maola rabali. Kein buwatainu. Tankara ya kula erikoku. Mayen FM, hello.
5: Hello, Mayen FM.
2: Nini na?
5: Yeje bro.
2: Poa sana bro, mambo vipi?
5: Poa sana.
2: Yeje anga Kenya.
5: Kaisi da yule. Ya utu meamka sisi tunataka. Unaongea na Moses Solo Mayana.
2: Moses Solo Mayana.
5: Ado ya ina nula rigo? Enggak sih legal, nanti sih legal. Nah, na, amu gini aku lagi kayak jauh. Kayak rahayan nana amu karo masih yang agak rahin deh. Ini ya lah, dekik di mana nggak berani nani dosa itu saja lagi sih. Aku ini jangan nanti.
2: Asyolim, Ken buat ini. Maya FM hello.
6: Mayen
2: FM ni na.
6: Kelia
2: mati. Woi. Iboleng.
0: Iwana malo ni loje mobil.
2: Ola malo ji de mobil.
0: I don't know.
2: Sholing, do what or must I? 240, 240, can do what I don't care.

0: zashen na bokin mera sayu rage mera sar ne ki hada malli ni ki hada kop sere iri kore na fikiria iri kore na gwan na rentu gitinge tapat tiato lo shulema iti samburu iti kajado iti narok iti dekayake kake iri kore nuwara ton na yanki gwaneti na reto lo shu ore lo na yanki gwaneti na reto lo shu ore rora na yanki gwaneti na reto lo shu natuki yake na yanki beleke nyet na aliu na ya odupoto na liu na ya odupoto na keo nki beleke nye sida natuwa olo shu lor masai
1: Ninimo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibili nenya na sidan nigente sheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho.
0: Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
2: Olesendero.
4: Kabisa na jiri mbara kuna sayi. Walaini mwini kiosu mana ajusirara.
5: Mm-hmm.
4: Pegi jungwagi.
5: Yes.
4: Magana jisi inajia nenyo?
5: Inenaisho.
4: Inenaisho.
5: Mm-hmm.
4: Magana jinabuku unungadara shetikita nabo.
5: Mm-hmm.
4: Nejo na jinjere. Megusiagi kidogo ni ndorobo.
5: Mm-hmm.
4: Ngasu kenyini inaisho napi. Inaisho sabibu. Na mbaro tu inaisho napi. Na orepa wakengayo inabungoye nini? Nemengen.
5: Mm-hmm.
4: Nemegaja?
5: Nemengen.
4: Nemengen. Ngasu kenyini nyo?
5: Inaisho.
4: Nembaro tu si.
5: Mm-hmm.
4: Nejo nabungoye inabungoye inaisho nemegaja?
5: Nemengen.
4: Inaisho da haigira imagi.
5: Mm-hmm.
4: Dah salah ni kau sana ngaji ke jaya bilia khusus yang naisho. Nanti yang kerja di bilia khususnya.
5: Enaisho.
4: Yang kasih kerja ni, yang buaroro, buaroro, mana mereka aja?
5: Nemengen.
4: Nemengen.
5: Mm-hmm.
4: Ya bilia rana na.
5: Mm-hmm.
4: Ajo nasi nana. Jadi memasih lomono yang bukan aja nasi ni jenis standard.
5: Mm-hmm.
4: MP jenisnya tu ia naudo. Dan kira yang macam ajo, wale. Kaunti na naji ni Kiambu.
5: Mhm.
4: Ni makajo etumurita na sho marita. Na grajo te Kiambu.
5: Mhm.
4: Lazima beno wali ndo ngani kile wiki, rani nyobu. Te wiki. Le na sho. Enura masishi.
5: Mhm.
4: Nja na asra yili na mama na wali ndo ngani kile wiki.
5: Kile wiki ndo ngani. Ndo ngani le na sho.
4: Ana le na sho. Mimi ngajara na sho na wana nyo.
5: Na
4: gira na gushida era na shina baba mangatinda era na shina baba lugwaru ajo na sinana no na yake lelo mo na sari ntere urara egera mara ku mugo leng anyamal especially tasari ara nyala yo lenye kelo ni benga na ke mero muru na mera layu na ora ra ru gutiye ko le gaja o boito e maka na sari ajo ntere. Ore bilo na ndawo ni ngumo kolenge Kiambu.
5: Mhm.
4: Shopping centers. Nawo bayino gra katona. Na lugando lole mishu, yani frail men, ore beji frail.
5: Mhm.
4: Lugana rara la dola joke merna. Toro ngomo mi.
5: Mhm.
4: Me rafia.
5: Mhm.
4: Ne nepo na keke de kirari. Ajo na se nanu. Ne nero na gawo ni ngajaba.
5: Mhm.
4: Ereba kutuke. Ne na shuna me raba bayo kurbe be ngoranye. Aya dare banyo.
5: Enaisho.
4: Ne nepo.
5: Mhm.
4: Kiara ke jege kire kirari. Ni kiran kaik. Ni miki kira ba en pe ni. Ni ona tara.
5: Enaisho.
4: Ne ole garuna la. Ke jege ba jo kipi.
5: Mhm.
4: Ara je pos. Ra je si kitoy. Mi wele mu. Na nyane ko naneja.
5: Enaisho.
4: Ajo na sana no. Ne maki ajo. Ore karabu kilankan. Kila?
5: Kilankan.
4: Enkan. Na gidi angorare. Jeje kilome.
5: Kilome.
4: Ready angorare.
5: Mhm.
4: Ne nanaisho. Eni kila ngani jing? Ni nabu nyo?
5: Engurare.
4: Na ene nyo?
5: Ene naisho.
4: Anoldu ngani? Owa nyo?
5: Ewe naisho.
4: Owe naisho. Sabu nyo ling kiyise ye naisho? Kwa na imaka ajo, imaka siya jana aseti. Eji, mba yungu moku.
5: Mm-hmm.
4: Ala ngayi biyashara. Ninyongu moku ala ngaldu kai.
5: Mm-hmm.
4: Mba yungu moku ala ngotilini.
5: Mm-hmm.
4: Mbayo ngumoka ala ndara
5: supermarket
4: ninjo ngumoka ala
5: dugaile wholesale
4: mm-hmm. Dugaile wankilani
5: mm-hmm.
4: Yani mbaya biahera dugaile nushu
5: njo
4: ngumoka ala ngulaga dugai
5: foki
4: tena kota iki ambu na naga nasi dai magi
5: mm-hmm.
4: Hey magasi ajo yuri sana ba enkagenya e bullo tayari na bayi.
5: Iti kisana benda de Kenya already.
4: Anga sana benga Kenya. Ndugare ngoro shay. Nebo njela ay ngoro breakfast enyo.
5: Enaisho.
4: Wore tine weji.
5: Mhm.
4: Nanga rafwa lolo oge staga yani amerari ay huikuri ay kututari.
5: Mhm.
4: Wore dana te chera rawe na ijo Kanyayo, Kamangu, Gikambura, Togoto, Mutarakua. Wore bilona ko era lona hopeless yani million ko basiligi na nyona jigen ko basiligi
5: enaisho
4: atar na ko bolen odi nyadara ke nyadara wala ngala doyi lena ko baga yeto yi lewe ni jeki kuyu manda man na homade ni lona ji hakiye tu mikiyew ba ni ne bodi nyabe ape ba na bo tenkara ginyo enaisho emana ya gajo wewe kila wiki lazima bado ngalio ndo na nyona nawa
5: enaisho
4: sira ndo igwani mwaje tena kop Kenya mala wewe najo na olari na Kimende Nyambari na Kagwe Kamburu ijwe na murua na murua na na wewe naisho erumra dinyo
5: Lungana
4: Mama kisa lengo ni ajo meja boswahili emana njaba ya nubojo Charles Laboso kikuyu county assistant yani ACC yolisina wap nejo etina wano na hii crisis nubojo crisis natiki yani ya mpapuli niya nashone yonaja
5: naegua
4: mama kisa lengo ni ajo amaru unkwa piyang tuunkwa piyang kayu hunisia inaje nenyo
5: inenaishu
4: kia bori ki ila nashore unkwa bang ame anashore ki kia ba lawa grato na arbarno alpa yani kitua ya banga ngitena na dai na nashone ko naja na dai ki ka banga ngitena mu kraye bulu yang kiteng
5: nen aisho
4: ashore nyaru mura kyongo na anyo na aigwa
5: en aisho
4: ka ba anyo na lo tarate tare mu ron kala manu horin kan na anyo na aigwa
5: en
4: aisho mai ma usala ni mundara na shajo ama ron kwa pia kayi hunno ise na ye nenyo
5: en en aisho
4: na anya sira serikali kuhusu nyo
5: kuhusu en aisho
4: kuhusu en aisho ala jini ngoni Josi na simelo tu mai magi sele yesi yana show kuingwa pia.
2: Bayo na lo. Lagi
4: yes.
2: Uri
4: suba bi.
2: Yeye lagi mwenye.
5: Aranga mwa.
2: Oh, mai rasuba rala ni amu na ba ulu.
4: Uba ibi.
2: Aga mwenye suba bi mara ni mali. Aga yingi jebi.
4: Yes.
2: Aga mwenye uri yu. Wera ona ku tawon na na rafena no muyo na jo azal tawon na ngi ngi su age ri ri dara ri ngi ri bagla ba ri ga ge rana na yi ngi ru yu ge na rana ni kampu age ba hege na yi ru bu le sai
4: yes
2: e sa bu gi ya na ku tawon na ra sere na no a jo gi ya na su ga ge rana yi ngi ru ru na ngol yo ga su ru na wa ya gi lu age ri
4: ye di
2: ye di
4: kil ira ro lo fu le rago ni garo ni na barra o le kai ne se kan go mo mi
2: e re ngana na ngana na ba ni ni mi nya meri baba na ni e ga na me ga a du mo ni na ba lo par bara na ro ga ye lo lo par bara ni na ra ngo ga na kai ne ha ni la ra nga lo lo na sa yu go ko lo o na ro ga ro ne ni ngo ri ne ro ni ga ri na du ma ya ra gi ru ga ra ba na lo na ho ma la bar bar
4: yes
2: Yaho ediri magri siyai.
4: So long.
2: Aye.
4: Thank you. Kabisa na jiri mbara unasaidia na kabu dogala. Ini mwenye nani siara? Ama tewe niti. Kaya kununo siyani kijio?
5: Eni anaisho.
4: Eni anaisho.
2: Magana lo?
3: Hello.
2: Yes.
3: Wasi.
2: Abari ya Nahmar. Sida yu ni?
3: Toro yu mwenye mwenye.
5: Aranga mwa?
3: Ore wane nye yu ore mwenye yu ni gifiri.
2: Hello? Hello?
4: Imena ladine li jungwe sida yu? Ake imena. Kila na nunga joka amuru na nati, ajo na asina no. Mae mawisha lai nguni siye na shia mu, amuru na nishia ngop. Ile na gira ya magno ki ampu ni kweni ye. Tene jimele kile wiki nemu nunga dinyo.
5: Oldungani.
4: Jina rao na bilo na nangiti. Wede mkwara ya na pokina ati na nenyo.
5: Nena isho.
4: Nena isho. Ngumoko lini. Ajo nunga na. Ebolisa ba sangapi?
5: Sana buenda
4: de Kenya. Sana buenda de Kenya. Na ambayo ngumoka alang. Ay biashara yote. Yes. Luka ile baru ngumoka alang nyo. Kule behera ni pokin kayi tu don kwa bi nyola ni ngoni na ne jira de ba na me lasma ba no shi ba ara na na no shi ta sari na mi shonke ba gen na yirra ro shi amira de waji ni su do su jara ne yirra to kejo yila jo ba ina na pokin
5: ibai
4: na mai magse be do lajo kayi yogi tu yola ni ngoni te sai na ye na nyo
5: ene na isho
4: ni mi no ge su dam geti
2: ba yana lo
3: hello
2: yes
3: Ala ya lagra. Kwa dole.
2: Sipo ni.
3: Aya, waga abaya weekend.
2: Amar ni ngibwana, ngibwana si mardi. Ah,
4: amuna sana na agiri.
2: Ma.
4: Hmm.
2: Ora na na kia yana yu.
4: Hmm.
2: Yana kabura.
4: Hmm.
2: Yuko labura kumu yera yana kabura yera yana lumera kiki yana niko aki.
4: Kajima na yu na bo.
2: Ora na na na kuro na tanzani.
4: Hmm.
2: Ayo ora wa inari kire ra ora kita na wabu nari ano ona lenga shai.
4: Kamuru na.
2: Majimoro Narok.
4: Oh, Majimoro.
2: Eh.
4: Oh, entah ni apa lagi.
2: Oh, awak ni orang kaya tu. Irlan tu musa na ya. Irlan tu musa na ya.
4: Uh huh.
2: Narok jauh ni pun.
4: Uh huh.
2: Ya, walah. Maju orang yang Narok ni cuma jalan aku.
4: Mana ramai yang kisu?
2: Eh, dua dia sama sa nana kari sih punya sa atis.
4: Uh huh.
2: Tapi tak sa orang dua la lah ni dalam malam depan.
4: Uh huh.
2: Yes.
4: Nah, kami asal asal kalu. Amat asal na wow.
2: Oh,
4: kami asal asal kalu. Bodo ya, ramai semua kau mabui.
2: Hey, Mary, kita kali hari ni berjaya naya.
4: Oh.
2: Kita hari ni kita entah mana lagi, entah mana orang kalau itu, entah mana. Oh, mabui, sorry.
4: Kaya Mary asal kalu.
2: Kaya Mary asal kali hari ni.
4: Sure, leng.
2: Eh.
4: Weh. Egi aja sekali egi aja. Tamaji moto hai tuli yake yoga lowa jo meki yo kitanya enaisho kitanya me ora kyarangi ri ne me kyara ri moruwa ne me kyarangi sho ne me kyara
5: ngajinjini
4: ndirunga sirgali
5: hai
0: ngikwana boramati tiatwa mayana mela maria mugishugunya bodu ko ya tarishara ne miadom
6: hoyen fm Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
7: Tuesday, kuna fome ya majenzi maze ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. Weni jenzi, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi maze. Send your request and submission to 0757725083. Saa hii, na tupatane Tuesday. Wewe
8: Iningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibindi nenyana sidan nigentisheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengotoi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti more you
4: kabla tunajiri mbara una sign na doi K24 TV wala ningu ni mna channel na jienepa enepa wala ningu ni ya kishara jo gira ngwata shibagano K24 po kishara ya mna pang so mna scanner TV no rape scan ya uchana lipo kini sefa talalu na pang tani gweji nyake tejo ke ngoro K24 ni shibagino
6: Wondolowski attacking it deflected shot
8: ilomon lenki gurana teatro Mayan FM
9: Aido mwale ni mwenye mwabedu gadi ya lomwale ni kigula ndena risha risiriga jirumi risha risiriga tokolo karibu na nofranga solite yuko tata mwale lomwale ngole ni mwenye diadu wa kaunti yoroge jodo antire ntime Hillside FC njala isula diadu wa zone C1 denebo zone C2 ni mwenye wale kunana angigula rin e playoffs na shomwe gula ngole rena kele stadium e county league adini weje wereja wele bnt mina shomwe rabu wago ninjana rigiro diadu wa county league newa wele babu enkesha e risha ra e regionals league wale na time Hillside FC wale ni mwenye na ninjana shomwe rabu ilonga wago isula diadu wa zone C1 shomera sinje ntimor masin na imwa kona baridi agu ninjala sulak ni agu ninjori gido diadu wa zone C2 nebu ya wedi rungu nari mibo gira ngole na gararabi yebo ntime Hillside FC agu ninjala shomera agu agu lai sulak shomala igurana ni mako tena langurugi ina time Hillside FC na gol na bwana shomala ishengi sulara leningo ni edianka igurana shomera agu ingurunye ntime na erishara eu niwe ni omwan leningo ni engigurana na shomala idurume ntimo supuko na imwa kibiko na ninjaba ilong lo shomera agu diadu erishara

0: Mwa.
1: Daniel Leila la Gajado.
0: Mhm.
1: Eh, de na nyar mai dalai.
0: Mhm.
1: Agira na na mai bar mai dalai ya jo agira ro biraro.
0: Kalo mai da ya sirai.
1: Ari na miso.
0: Mhm.
1: Na o walle na ta bara jisi da yele agira ro biraro.
2: Kayen ku na bedre na rai.
1: Le gara
2: nyang ngiri lele amare amya hairu rul amara dora umu gela ge na si awulo ka nyang kolo na nyang ki jape na apu akene na rumu gwalo lo kere
1: ala ari ngiri awa gira la ya gore nyi ni gira ima na gara
2: ehe
1: ala na ngas ni ki mai de lele amu ala ina sa ngi hati ya rubi gwalo lele
2: yes
1: le na iru gwa de nyi hira rule
2: amala me na ni
1: ala me gore nyi hira de we ni na

0: Emuse.
1: Tajire jina nareno lenguito, emwe mruele pshet, enining romaya NFM.
2: Ore tonga kaji Monica Kotmet, namanya na Rosra Olosheki.
3: Ore tonga na kaji Samuel Tate Leshinka, temurua na yolo cholenga na Rosra Olosheki.
4: Ere maya.
3: Nagiri toku jolo sholang pokile maya, tadu tolu borbo kire ngon, ema niningo maya NFM, tankara ginete nere toto sapo.
2: Ale niningo maya NFM, hatu kujetaye po tim, mwene niningo maya NFM, asho uli.
1: Omu nudunga na pokin pek niningo maya NFM, omwere nere toto lolo sho.
5: Mayan FM.
6: Ore ronga na kadi neema metitu na ingwa uloshole rorose na aganya roshole ngaini ningo mai NFM
7: kadi gidi tukai na diana muri rorose na ningiro mai NFM na ra mai na ra ya saluno ra toloshola
4: ere mai
8: akaji sino pa ulko iket manu bolosile na raun na ningiro mai NFM era iriro ro masai
9: kadi sa sembeo na manya na yobemu sa musenge na ningiro mai NFM nasa anda daga nya subui anda show
5: maya yan fm
8: kaji mulesu na te muri torose kinning ro maya fm era maya fm e wangana lo show te na ko bangi torose
10: kaji benson shungea

0: ore tenelo nadoyo Leganage ora tikitam omies ninjotogirodi esaiset endama Engolong e Jumatatu ni granai romonir masai pokin hotumiro nage ngresheni emaya FM toko na sai endama Yol naga jengolong ya mande buwana Ndarigina rato munungwan olaba liodo Olari longa lisinere otikitam oile Ni granaga voduguya Kiri naga rishata si da yoleng nikijono shiage Enelelero MIN FM Mande edition Amambo yuko sawa sawa Na were rondu Kwere fans lia Maniu Were tanairaniki mafan wa Tanairaniki nage orfan lia Maniu Kama kuna fan wa Maniu Ako karibu na wewe Tiagi entau uke jasi ye Granaga voduguya Mulize keja siye Ni gira naga iri ya maritiato nage Erishare dogo ya round ya kwanza Ni gira naga iro manirmasa ipokin Otu mito yoke toko nasa yenda matiniti County ya Narok hitu mnage ingresheni ya Mayan FM Hei mnage ipinabou Ompointi nara napshana Tiniti County ya Kajado ipinabou ompointi naraile County ya Nairobi ipinabou ompointi naraile Tiniti nage County ya Nakuru Laikipia Samburu Na hitu mnage ingresheni ya Mayan FM Mnage ipinabo ompointi nara imit. Na hindi mnage sinidu migration ya Mayan FM torekele digitali. Mnage app na GN Media Max Waves. Waragepea kuyara ina app mambo inakuwa sawa sawa. Nagra naga itomontronka ipogirade iti murua na bane niti. Nkolo mnage Jumatatu. Kejasi ina murua niti mambo yuko aje. Kanga iloli gira yeti jungu nage ajoki karibu round ya kwanza. Atiato nage elelere Mayan FM. Nkolo mge Jumatatu. Kama murua na ningira atumio Mayan FM kejadi nyina murua kerasha kelia nchan kebe onkolong mambo kama hayo kigranaga ya mari omirashona dage saa tomon ware ente patada mwajo nikishukunye round ya pili nikibona agarishara nikijo ene gani kali tuendelea na mnaio na mnaio na mnaio kigranaga ya mari pole pole mpaka saa 12 jioni tiaduelelele Mayan FM onkolong nage ejuma tatu tenaitaniki nage nadiaga na ajika muko karibu na fan wa Manchester United tiagi entawo Tiagi antawo kejasiye Kejasiye Yola ajo edir fans le Manu Lera dore excuse nara Na kegra ajo yoko Ure ngole na goal Na VR Tupuro yoko VR Ilikuwa offs Akuna Bora kuna mtu Yani lawa lora tomon Nila ikinono lawa tomon Nera rotokondo refari Aywa nyobo Adika na ajire na geti orfan le Manu Wati ni weji Mwambie mbona mulishindwa jana Usikia kikuambia Iyo bao ilikuwa offside Kabisa ni kira nangai ya maripole pole Ama kuambia Luke Shaw alikuwa bench Wapi Na kama Kura kepa uko karibu na fan wa Senali Mwambia akunyo kamaji Tia kepa uko kankare kwa bili yangu Kira nangai ya maripaka saa tomonari Ente ipa Tiyadwa nage elelera Mayan FM Ibuithara nage Merigesh SK Olengi songo itiyadwa ingresheni Nagra naga itomona joki karibu sana Tinini ngiro nage leto ilo Tadamu ajoni mekualika sana Atiaga nage karibu oleng Kigira naga iri ya mari kigira ngaroldama ni gira iri ya mari nage pole pole Mbaga satomon wari entipa Niyo no shaka ajora hundi ya kwanza Nigira naga ngamusimu iti netoli yoki siya jonga Ilole gira iti jungu kia jena murua niti Mta yako ni gani wakilisha mta Niti jungu kuni Kigira nage airi ya mari. Omita shu satomon wari endipa. Rosho simu. Mnako rumusori napishana. Rumusori yare. Uni na udo nabo napishana. Shunako rumusori napishana. Are uni na udo na udo. Are uni are nabo. Kamuru igira atumbe Mayan FM. Keja ina murua. Na ngai loli gira ye. Aiti jumu nage round ya kwanza. Mayan FM. Hello. Mayan FM.
1: Enda Mayan.
0: Mayan ina.
1: Kaso
0: kamarandawa. Ehe, keja amarandawa.
1: Kesi dai.
0: Ehe.
1: Yua jokani.
0: Ehe.
1: Na romon gola.
0: Ehe.
1: Ay romon mamalai.
0: Ehe.
1: Kiboira dede.
0: Ehe.
1: Ay romon mamadiba.
0: Ehe.
1: Ay romon papamai.
0: Ehe.
1: Ay romon rosi.
0: Ehe.
1: Ay romon nikolai.
0: Ehe.
1: Ehe. Oye rengi
0: reshe. Asho leng. Marandau wa wako ndani. Mayan FM, hello.
2: Hello. Ano mshangoji?
0: Wee.
2: Subo leng.
0: Subo leng.
2: Olongani zone nusewri na adore na holdo nyoro.
0: Ehe, keje holdo nyoro?
2: Leji holdo nyoro mere na mali.
0: Ehe.
2: Kepala mara adesado ongolo nga mako niringa rambo.
0: Ehe.
2: Ingra mara agay marie na adore na vila gisambolos.
0: Ehe.
2: alamu ele rabeje riyo do ringa hele na malo ndari
3: ehe poleni
2: ya ramage bri sankai
3: ehe
2: awala mama ridu ngollo
3: mhm
2: ngoye ni nadu le orbas marbo kiniri ngi nadu ndire nadu nari na habala
3: mhm
2: mama do mama gari na habala
3: ehe
2: mama muyombo
3: ehe
2: ridu ngona du ala ngane dala ngamba ngala marini
3: mhm
2: ala ngane ri ne ne do sasuka
3: ehe
4: Kuna uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sales support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. Star Times Home Solar, pawa nafuu, burudani zaidi.

0: Mayen FM engkaji neruwadwa engkaji nikiworwe lio
1: kiti olo ingange nikizabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi muru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadu ingirisheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti nabishena ewangan olosho.

0: Dijagi. I don't know lugha lojiro neji keji ni nyeno akudate negira na gajo mosiro wako ndani. Na dola legeru ngani ogira ajori niwe bwana. Ore lo single una kiyuna ore gira rany unakumbuka mtu wako. Na sasa mimi nikajiuliza. Na ule mtu mwenye ana mtu utakumbuka nini? Rejo nje hiyo wimbo inataka mtu ukiimba na era nyingira imagine jo unaimbia mtu wako. Na ule mwenye ana mtu wake. Tutamsaidia aje jamani. Kingira na gari ya mari pole pole ndio na gari shara sida yule nikijiro na gari ene
1: tayolo mistari tiatu lelere maya
0: nigera na gilo singolio le Saddam Sadala na gira na gala nga muzi mwiri niweje muna agro musori na apisha noru musori yare uni na udo na bona apisha na shona agro musori na apisha na uni yare na udo are uni are na bo shoma na age tijinga na gari shere tayolo mistari niweji na diya na indai ore dura ane onkolongo lokala no kushaini kina kala no, leo ni siku yetu ya kushaina mwari ya rabandai mimi karina nuenda alo lokala no mimi ndio wa kwanza kwa list ndio yae abe kirikulega rungana kisasa ipanga hapo chini sasa hii wimbo leo ni siku yetu ya kushaini alolololani ujiro wea wacha hiyo siyasa kegoli lo singoli megoli kala no megoli lo singoli nigira na gari ya mari pole pole rajinga na gari chara sida yelo ngata yelo mistari ni gari singole le Saddam Sadala tini weji na nyana ge gari ra bati adu erishara ni gijona ge
1: tayolo mistari ti adu lelere mai
0: nagira na kala nga muzi mwiri ni weji rajinga na ge tayolo mistari right away piga simu tijinga tayolo mistari kigira na gari ya mari mpaka na ge ngule sai endama nigira sem hello
2: Lengzongo.
0: Wewe. Pardon mzo. Nilijua tu ya atatoroka. Naro ni nazi ilo zingulio na age kwa mara amusho veki shukunya nasi yetu niweji kibunua nga musimu ya reuni. Kigirama age aji ngerishara ni kijiru enetayolo mistari. Maya NFM, hello. Maya NFM. Hello Mayan. Mayan, hello. Mayan, hello.
3: Hello, and are you?
0: And are you?
3: Where are you?
0: Super Lee.
3: I'm not a lady.
0: I am a young man. Nakata kintoboa. Bure. Bado dinage kwa mara ya mwisho. Ure vengi shukunye. Ni vonisi yanga mnage simu hiti ni weji. Kikira nakati ya risharani kijo. Ene try yellow mistari.

0: Enchangulu.
1: Ere Mayan.
2: Mayan FM engaji nero wadwa. Engaji nikiworwe lio.
3: Kiti olo ingange nikizabagitia emurwe kimuka.
2: Olono ngota.
3: Ona baridi.
2: Medungi.
3: Meto.
2: Oruposi muru.
3: Eora kule.
2: Rotian.
3: Kisiriri.
2: Esikirara.
3: Nikiti isi naira sirasa.
2: Maji moto.
3: Tenebo okatakala.
2: Ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo. Mayan FM. Itnabo opo inti nabishena. Ewangan olosho.
1: Mayan FM.

0: your music.
1: Kabisa, keji mwoso pal tenebole na rasha, ata ilo singkulio jo loisabaw. Singkulio giri reba hiyo ndaigani, tigira mwopisha na, incho ngorbe ebaya nake sa ongwan, enke warie. Kigiri ya maritene boto shesimu, tere uwel kilikuwai, tejinga enki gwena. Mayan, hello?
2: Hello?
1: Yeo?
2: Mambo?
1: Poa sana.
2: Anda ole ole lamba lagai.
1: Karibu oleng.
2: Ukaji.
1: Niko poa mare nyamali.
2: Eee. Atuna suwa vi mare nyamali.
1: Ho.
2: Eee.
1: Ito ningwe nkigwena?
2: Ewa mafia na rasa.
1: Mayen FM, halo?
3: Iklan.
1: Yeo.
3: Tuwa rayan ng kagin.
1: E papi.
3: Mana
1: dia
3: bilang kat? Mana tengah kaya ni? Kalau jadi semua nero jadi orang Malaysia.